ene te te se a teacher ni timi kan kola anim na ne maami akosku mu akoko yeye no na ne papa akosku say how dare you what do you have ani ti say akola no ye bibi bia na fe teacher fo ne hwe no say me meko akwa akoka na ya bo me ana say ye meko akoka na wo maami ababa yeye me de say wo say how dey go fie ani ti say ne posture teacher fo de bebre afa

0: 0596479988 0596479988 0546681445 0546681445 ni osura bofom na ejuma sey yare ni yedin wo so at se stroke ana heart attack weni afra ana bodama obeba ha beso sip ne radia suma ne sura bofom no ma be ejuma ma yi sayare ne firi so bi e ha no mbe tu ase ama won ti sayare ne kra biem koko ma ne quotation ba ma osi radia sey nya ne wa obenya ne o yare ni nyina na radia ye na radia son fam bra e wiase fo nyina Krofobi mna eradi sa omu ya renu. Midi omu basa omu mbedi adase ni eradi ayama omu. Ya sifonye na antie na omu huni eradi eye. Mon kain quotation. Osa mon kain quotation na. Asimna eradi ka afa prophet ni unu mube huu. Soe una obe huye ni moja na eshe guye na nipa bebre e ni mse ye mfasu wama yenu. Eshe gu kaiva rinsu yonu ene yiye fro breo ni ohao musisi. Di gun sionim na washira kai varinsio ne suna osan fami we asifo nyina no munya hunto ojana bebre embu na omunjin dinu ya shegu nsionim e na washira so e na yiye fre obram ne owuo musisi unya num pe enije beba wa brabom so usira wa body mu a muna no matu ama wo huhumanya mbefa so ama wasilisa amuna no wubiem to ni nkunu sansan twen na ye wo wiase sesi no
1: shira obia amen
2: miko jom na miko shia Venus power foreign kuni bi wodwum. Amehye omuno ba kupe na metoye. Nim se nkunu ebeye juma bebre si. Menim se ebe century ni bebre. Na ka meto bebre mpo. Misla nkunu me hu nkunu yi twa me se nipa omewu nkwa na omu yi kire me na obetina me ho. Isasla ye second day na me hu se nipa na wewu no osa na nte aba me nchen biem. Bubo bi wo me nche na me fa abubo na me si me dane ne yesu boja me dane ne radija e na me tu bo sa ne pa no na me tu e bubo n mane ka na kuma na osi na kuma wewuo wewuo e na oda na ni pa na oda na me anti ba ku bi na di chi ya na me ma me fra me ka twa me se me anti ba ku bi ya re serious wewu e ya na mu suma suma hun fi ene e sa my phone mu tata nkunu eye juma usilape ebe yisa boni yefo ni befo ni mwenye na afro hun usira nkuna nyami ya nkasabe tuya omukama ye nkuna eye juma pa nitu nkunu minimse nkuna ebe ye juma mamisa niti nipana obeto nkunu meishushe nupa nesu powerful nkunu meishushe si mesa tobe braguwa mesira manako mihun fine na a destroy ni paboni fona ya wami huwa mama ifri
3: oni anu ewe asima ye woi Senyami ni wonchanya ewiase mubebo mpa esa wo mu na odubeko diesi wo mabra bo marade yi tre me free kaiver rinse yonim no bra me breath ti makola bre mu nyina no menim se se me da sana honhun fi no omo be use me body omo be fa me body ne ko honhun enyami yi tre me fa kaiver rinse na me betoye no ewo winness power no nso na me betoye me use ye nyanyami yi tre me no nye san so we na eba yankasa na me breast ade akwewu Emi beto kai varinsio na midi jali mi hunye na mampipa mi humpo na midi kodaye no. Se madano ne uhumfi no ma yi mi body eno mu yuzu ewo hunhu madano. Boni efo no oma be yi mi body no mu yuzu. Na mi inimisi eno nti na me brekura uyasim. Emi beto kai varinsio no na me numye na midi jali ye no. Dianyami yi chire me no. Haise weni. O hunhu no ma tuwa muna ke siye biya mami se mi ntom na mi hu. Se mi jali insio no sa na nyami yi chire me na mi huye. Se radi katre mi se minsi amunano. E ho na mi sumi ko si sa no tiye na midi kogu wa munani mna. Mi fili ho na yema. Eye mamuna no matu atu wa mame. Mamuna so mube kuminu. Ano matu atu wa mame se omu kumia no masiye mi wo. Mutu so mutu munama wo. Ewa hun hum no mu siye utuma. E de se we wu wa hun, hunamu. Inte na ya ye wu wa fisikal. So matu atu munama ye wo hun hum no. No muku ye wo hun hum ye. Nimti na ya ye wu wa fisikal. Si hamuna no mutu mami wo. Na eradika che mi se. Minsano tiengusu na mi fili ho. Mi fili ho wye yenu. Mi wye na mi hun se krame be bre bi ba mi so mba be reme. Na mi bo modi na mi kum be bre. Na bakudi ye mi so nu na ni shi ho no dani nipa. O dani nipa no tushe me so. Na prisa me bunu no no super song kame na me de ne shi no no super song kame ya prisa na di chi e kraman no adane nipa e na o attack me person kumi tenye kai variation na me koto e di jale an kadabe na me hu sa hintanya mawe hwe sa se radia fine so we so oyese